puang ditangkap bawang. Sadua ewa sakam nini nembang tu warina kusubara mawang sana nau dupang agang agang nyarayas. Aku ngau panyuang panyuang mendaria tangada ngekami urang do suba mangat.